0: pagkasok sa katakana sa mga pelotot niya mga naga sa mga narakan ngaran niya.
1: Mudah-mudahan juga nakasarak dirinya juga.